0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Coming from Bounty Land!
3: Sabaros, perte mga lingugoga! Kaysa naman po'y nagpasaos kusog kayo kay baw natulog ta! Walter batasan! Palugod ko rin, kabanha ba ni kalingugog ba ni saon sa ay? Pagod ko rin,
1: Hey! Nga nang imo man ang gipatay ka, Nor! Kita ka na nagsumba ko, ha? Nagpapayat ko kay basigilistan ko ni mo! Nga imo man ang gipatay! Hala! Apel dere! O sayo, parang payat ka!
3: Yes, darling! Iuna na ko ni!
1: Sige na!
3: Yes, darling!
1: Pagkahoy!
3: Nakurog na akong tuhod! Kuya, huwag yun mo masayaw, darling! Darling, masangko ng chassis, darling! Saan man aksyon na magkukalipong, darling! The best to kay ka mo sumba, darling!
4: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Ang Yemichon!
1: Kumpleto sarigado sa rin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Yemichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Yemichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Yemichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! Mabakal ba ko Choy Electric Fan, Choy?
3: Anong klaseng electric fan?
2: Ay, Choy! Ang steady lang! Ang hindi na magtiyog-tiyog sa iba!
3: Back to life!

0: Mac, di bila kompetisyan na kita duwa sa Inglesyan na sa school.
1: Okay lang.
0: Di Inglesyan ni Bio.
1: Be.
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Ha? Would lie by kaube, kaube, kaube.
0: I'm the best. You know what I'm saying? I am the best simples.
1: Sige be.
0: The wak wak, wik wik, wok wok.

0: Chloe. Anak ko, ano ang ginapangasubo mo dira? Nagapalibog kagid.
1: Kabudlay niya tayo kay ano kuno ang plural form sang rice?
0: Ang plural form sang rice, apo kasi siya una anak. Ang plural form sang rice, amo na ang extra rice.
2: Abaw! Puwerte!
0: Ang plural
2: ano kuno ang plural
0: plural

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Balilin, di rin nilang tasigawas inyong balay.
2: Ay, uy, dali na, good. Sulod na lang ang Kanor ba? Bahala ka, nabi ako'y surprise.
0: Unsa lagi na imong surprise?
2: Surprise gani, dali sa lagi, sulod sa ta. Pag musulod ka sa among balay, ihatag na ko ang imong surprise.
0: Unsa ka na surprise siya na, nagpangagot na akong ipon. Sige, musulod ko. Bantay, bitaw di ko maganahan na imong surprise, ha?
2: Maganahan lagi ka, ani, promise. Surprise! Hi pa! Akong boyfriend di ay si Kanor. Kanor, maoday niya akong papa. Police day ni siya.
3: Mo ba? Mo na yung uyab?
0: Pandabay, police ang amahan.
3: Oh, lingkod! Lingkod!
2: Pa! Kanor! Pagdating to know each other sa mo ha, kay mag-ilis ako.
0: Napigitan to know each other.
3: Oh! Pasensya na ka. Ingon aron yung oras na nagalimpiyo kong baril. Sa tanaw niyo, mubuto niyo kung akong kabliton? Kung ako kayang itiyon sa'yo, mubuto niyo? Tubag!
0: Sir, mubuto na ang kabliton kung naay bala. Kung may bala din na mubuto.
3: Maba! Onya, kayo na may bala niyo. Puno kayong magasin. Kita ka niyo, kabliton ako niyo. Masa man, seryoso ka sa kong anak o dili? Tumag! Kita ka rin, dragon?
0: May dragon na tato.
3: Niiwag na kayo ni ba? Wali kaon kaon. Gusto kay pakaunta ka ni? Oh, respeto ha? Ikis akong dragon. Ikis!
0: Pero sir...
3: Mapalag ka? Ikis akong dragon! Masa man, ikis!
0: Patatan yung mong dalawang
3: sila. Sige, feel at home lang dali. Kailan ba ko'y tulog ka armas nito ang limpiwanan?

0: Oh! Sisayan mo urag! Sisayan mo urag digde!
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala eh.
0: Hindi, ma.
2: Sorbay man sana. Sorbay. Sisay naman tabi sa induan matalaw. So mga matalaw naman.
3: Luluwa na ka mo.
2: Luluwas na ka mo.
0: Tabangin ako ninyo.
2: Ay. Pando. Sorry. Sorbay man sana. Pando. Yung si Tagay Kobe. Ay, Tagay Kobe.

0: Good morning, class! Oh, Mang Kanor, nanong late mo ka dapat sa klase?
1: Sorry, ma'am. Nagbabad bang kukugtan na huwag TV.
0: Ah, mauba. Wala ka nag-study, ha? Okay, open your book.
1: Ah, ma'am, unsang channel?
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga

0: Girl, anong cellphone mo?
1: Siyempre, Apple. Ikaw, Yahaw?
2: Well, Blackberry. Ikaw, ya girl? Ano yung mo, ya girl?
3: Simple lang ah. Cherry ah.
4: Te, ikaw, ya gang?
5: Siyempre, hindi kayo mapaperde. Ako ginanaw na bakal, rambutan.
6: Ayabaw! Serte.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Si King Ludwig.
1: Hi! Nanagat si Ian Veneracion! Grabe! Kukuha gid niya, uy! Ang balbas, ang buhok! Grabe, tigo naman ang takay niya! Tangkad kay siya niya! Guwapo kay siya! Pagkatisay gid niya mo, Ian! Uy, pangandoy gid na ako ingon anak ng lalaki kisan takas TV!
0: Manamay, mga kong darling! Naghalok-halok sa TV! Magsilos mapunta gusto ni kag Ian Veneracion, ha? Pantay lang ka.
3: Oh, Maganor! Si Tirada sa mong gupit. Gusto ka shiba na ito ng naong imo? Ay, mo ang kuhan, balbas.
0: Uy, Adan, sa naman imong tato, nihubag na kay Wani Mugi Bayre. Esa, ayaw ni Sibi akong bongot kay Pina Ian Veneracion, eh.
3: Ian Veneracion! Uy, Maganor! Kuliran buta na, arga-arga-hugaw sa tura.
4: Langgar sa pananaw sa babae, hugaw kaya naman.
0: Ayaw mo pagbuot, ayaw mo pagbuot. Basta, tremi lang akong buhok. Kaning akong balbas, pabagaon ko ni kay Pina Ian Veneracion. Kasabot mo.
3: Ah, okay, Maganor. Ariglado.
1: Oh, Kanor, nagkaon na ka?
0: Darling!
1: Nausam na yung dagway!
0: Gano'n mo niya?
1: Hugaw man kayo na yung muhang naw! Wala po ka na malbas ba?
0: Darling, siya hugaw, kabalo ka niya kung bumot na Pina Ian Veneracion na. Di ba? Muna yung mga type na laki.
1: Ian Veneracion na yung muhang dagway! Kapangit ni mo!
0: Sakasakit sa yung panultihon, darling, di ba? Naigo sa yung kaugalingon.
1: Ian Veneracion sa yung kagaral? Kalayo ra ninyo!
0: Sabi po ka mga salita, darling. Maka-hurt ka ang feelings.
1: Alangan! Sakit din ang tinod! Pamalbas ka, Nor, ha? Pamalbas! Kung dili gari na shiba ni mo yung mga bungot, laplapan ko na! Kasabot ka!
0: Dili lagi, darling! Ian Veneracion lagi ko!
1: Dili lagi!

0: O Manzanalo, Ababaw.
1: Yes, salamat.
0: Welcome.
2: Matapos ang pirang segundo.
1: Di kabrang sa burning houses. Sabi mo na ipagkuman yung nararom.
0: Bago man talaga nararom, taababaw nga ni, lo. Takasuma ko nga ni, may nag-aging pato. Dahil man nalamos. Sisaysayin doon lang kaw kang pato.
1: Iyo, hindi kagaw. Magurang ka man na pato ka.

Sige pabala ang pagpangita mo sa mga butang nga gusto mo makita. Pwes, yari na ining imo ginapangita nga dugay mo na ginapangita. Maathag kag masinaw ini, rason kun nga hindi ka na mabudlayan mangita. Hindi ka na dapat magpalayo pa para mo ini makita. Tungod kay, wala man ini nagakadula. Kitaon bisan malayo, kitaon bisan madulom. Kakuntakpan mo, kitaon man sa gihapon. Gani ini na ang imo ginapangita nga sa ulihi, imo gid man makita. Pero maangkon mo lang ini kung magbalik na ang imo panghuna-huna nga dugay na nga nadula.

0: Jesus? Kapoy kay kagani na rakana si Kilis-Ilis, ano imong sinina ba? May pana t-shirt na lang ko. Ano naman pod? Para itry ko nimo kung bagay ba ko sa imo. Ay! Ana!
1: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Team, hinay ang atong sales karon, so kinahanglan na to magbuhat og marketing strategy aron nga mas mulambo pa ang atong negosyo. Kinsa may nai idea diha sa inyo, ha?
3: Ha?
2: Kinsa nai idea diha? Mang Kanor, basig na kay idea diha.
3: Sir, sa idea lang, boss. Kamu, wagod mo, mga hinanawan. Nakahuman mo eskwila. May paman ang wakahumang eskwila ninyo. Boss, para mo taas ang atong sales, kinanglan natin promo. Natin mga mechanics. Muna tong tirada para mo daghan ang customer nato. Simple lang kayo na, kamu, wagod mo. Wagod mo na gunahunagin.
2: Maayo ang imong idea, Kanor. So kinahanglan, buhatan ko ni mong proposal. Kinahanglan ni mo na isubmit early in the morning tomorrow, okay?
3: Pandamay, proposal daw. Ah, boss! Sa tinood lang, boss, no? Pagit, ito akong idea, boss. Ako mga kauban rin, boss, kuya, panig idea sa ko. Di ba na kay idea?
1: Ay, wala ko yung idea!
2: Oh, dili. I give this to you, Mang Kanor. Kinahanglan, naagyo kay proposal nga ihatag sa kuha, ugma. Submit that one as early as 7 a.m., okay?
3: Boss, managilamit akong idea, boss. Delikado atong sales mo, boss. Kusundo din mo itong akong proposal. Iyo na lagi, boss. Pangit. Sugeto, boss. Pangit kayo proposal.

0: Katol, kung kisa, to kill the lamok. Kung kisa, imudila.
1: Bow! What the?
2: Tawa pa more!
3: Salo-salong pang fiesta.
4: More sa tanghali!

0: Ang Jimmy
1: Choy! Sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jimmy Choy!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! May alcohol ka mo na, Choy?
3: Day! Ano mo ang alkohol?
2: Ipaligo ko sa bigo ko. Para mapatay tanan niya kagawa nagatapik sa iya. Babaidor!

0: Lambat ha! Si Sena gatot!
1: Taon! Uy, kung si Sena nagatot dyan, magtugan na to, sa driver, di ba? Madagit siya.
2: Oh! Kung si Sena tabi nagatot din sa laukang van, iyan dahil po tabi nagbabayad.
3: Awin na, tiyo! Nagbayad na ako, ha!
4: Subo.
5: Sa lunch break na palong-palo.
6: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
4: More!
7: Sa tanghali!
8: More!
7: Sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Pumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Uy, Mangkanor! Guwapo sa imong motor ah! Pinaplate mo ani!
3: Ay, JB! Ikaw man din na! Ako pa! Mahal kay akong palitan eh! Unya kahibaw baka! Kusog ka ni Mudagan! Iubertikan ako ng mga bus! Kanang mga bachelor! Metro shuttle! Kanang mga yellow bus! Iubertikan ko na!
2: Mau ba? Sugang Mudagan ani uy!
3: Ako nagod eh! Kusog kay kumupadagan! Kaning motor na lang daan! Ako pag yun nag-iapil og motocross, ako nag-ipa-ambak-ambak!
2: Galinga gini mo man ka na, Roy! Kung ako ani, hindi ko kapalit ba?
3: Aw, siyempre, wa makikwarta, ako na makikwarta. Makapalit yung kani motoran eh. Ako bitaw nag-ibakraydan og checks. Nabili ng checks! Nahulog!
1: Hoy, Kanor!
3: Padamay, ang akong asawa.
1: Asang susiyan na, ihatag na. Sige na!
3: Yes, darling!
2: Abi ba na huwag imuha ng motor, Mangkanor?
3: Dili, oy, nanitagiya. Ang ingon ako, pohon, makatigom ko, makakwarta ko, ingon ani ng motor ang akong gustong paliton. Kanang kusog kay Mudagan. Kanang kusog kay Mudagan motoran eh.
1: Sabati, Hakanor! Hampong-nabog ka! Ihatag na itong susi pa! Magdali!
3: Yes, darling! Tambay, hindi akong asawa ba? Di ko ginapasakyon akong asawa. Lahigon akong pangkaso na ni.
1: Bonsan
3: ka! Igong gani ko, darling, ay uli na nato ni motor.
4: There's more, more sa tanghali.
5: More sa tanghali!
6: You know, I look good.

0: Burhut Motor Works Incorporated. Burhut Motor Works Incorporated. Naghimo sa mga dekalidad nga salakyan ang nagahatag sa inyo sa pinakabakod, pinakamadasig, pinakabakod kag pinakakomportable nga salakyan subong. Ang GA Ragutnot Sports Car. GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot ang agi sa karsada sa kadasig. Ang iya body design sini ginkopya sa korte sa nagalupad nga wakwakon gabi. GA Ragutnot Sports Car. May pwersa nga katulad sa bulldozer, payloader, backhoe kag 10-wheeler dump truck. Inilang ang sports car nga pwede pang negosyo.
1: Kini pwede kagahan sang isda, mais, kamatis, talong, amargoso, balatong, balot, mani, bitso-bitso, kagbay-bay.
0: GA Ragutnot Sports Car. Pwede man pasisihan, pangarado sa ulumhan, pampasahero na salakyan, kagkurong sa manukan. GA Ragutnot Sports Car. GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot lang ini sa dalan. Isa sa ginapabugal na produkto sang Burhut Motors Incorporated. Dali na kag magbakal, kay base ikaw mabayan.
2: Sarap ng adobong siksik sa Ricardo. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!
5: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali! Sa M.O.R.
4: More sa tanghali!
2: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
4: My only radio.

0: Ang Janginichon!
1: Pagkato sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may antipara ka na nga may grado?
3: Daw kabata pa man lang sa imo mag-antipara nga malabo na gid daw.
2: Tsakto ka gid Choy, malabo na nga mangin kami. Amo na, siya pasuksukon ko antipara para makita niya kung ano ko siya kapalangga.
4: Ah!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlumpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, salamat! Nauna yung kong abot niri sa reception sa kasal. Plastar na kay Kudris Lamisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama-tama yun. I-reserve na ko rin para sa ko ang pamilya. Mayon yung lamisahan ni Kidool kay sa buffet table.
3: Babe, dirita, babe! Ay, salamat, eh, bakante.
4: Ay, maayon na lang yun kay nakalingkod pa ta, babe.
2: Nasa, usay lingkod. Ay, gireserve na ko rin para sa kong pamilya. Ako na nag-iap-iap ni rin mo, ganin na ako ni rin karun. Pangita mo nito bakante.
3: Nung, wala na may bakante nung. Kanina pa may naglibot-libot, di ba babe?
4: Bitaw nung.
2: Dili lagi. Ako may nakauna ni rin. Ganong mangilog man mo. Kasabot mo reserve.
3: Babe, tindog-tindog na sa tadri babe. Para makita tag bakante niya.
4: Sige we, dini na lang usa ta.
2: Tugaya ba maabot sa kong asawa? Asa naman to? Padya mo mga kauban. Ganihar ako sige text nila. Di man mag-reply asa na sila. Bahala mo na muna akong nakukaon nila. Labuwa pa itaw sa buffet.
1: Hoy, Kanor! Nagunsa man ka din ha! Dili man diha ang reception sa kasal! Dili man sa pikas!
2: Pandamay.
4: Da, mau na!
3: Taka-taka na magdasmag, mas hindi naman akong kasal!
4: Ala, rikawin pa, John!
2: Kalaugaw, di ba rin ni maong kasal akong itambungan?
3: Hoy, Ninguang! Pakaulaw, magagnaw!
2: Darling, hulat ako, darling! Balintas pikas, darling! At least nakatilaw ko rin kung lami ba o dili.
3: Sige, pakahoy-kahoy yun, kinaulawan na ka!

0: Habo ko nang magpakasal sa imo. Pagkasal na kaya kita, kaipuhan kong gamiton ang sa imo. Hindi ko kaya. Halabaon, masasakitan ako. Tanglay na lamang ang kamot ko. Di ko patapusan ipapagibo mo. Imagine! Gachitorena de Misericordia y Aguarde Cimiento de Madroño y Belenzo el Nave del Bautista! Halabao na apelido mo!
1: Joke only!
2: M-O-R

0: Okay, contestant number 12. Since malapit ang imubalay diri sa aton auditorium, how did you arrive here? Did you walk or did you ride?
1: Of course, did you walk? Puwerte!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Darling, mo trabaho na ko.
1: Pag-amping si mong trabaho, Kanor, ha?
0: Yes, darling. Salamat.
2: Nakalakaw na si Kanor. Bantay lang gid ka unya. Magpasiksik ko o magpagwapa ko.
1: Tintalon ta ka.
2: Tan-awon daw nato, dili ka matintal sa ubang babae.

0: na si Kanor. Magpagwapa ko. Dinhi ko sa ngit-ngit. Tanaw, nud na to og dili ba siya mutanaw sa laing babae.
1: Kaysa ba siya gigpanit si Tron?
2: Hi! Hi, Pogi!
1: Uy! Nagsulti ko siya si Tinoon. Mula akong ganahan. Lagi ko. Hindi ko magpatintan.
2: Psst! Pogi! Hi!
1: Uy! Kanino ba nga manintalay? Naghandyo kayo. Hindi ko malingi. Hindi ko patintan.
2: Pogi ba? Pwede ka? Pwede ko kukaroon.
1: Nanghagad ng ganahan. Tanahan ako. Dili ko ni Maoy!
2: Ha? Ano man? Sexy man ko! Gwapa man ko!
1: Di ko! Kay kanaong kay mo sa kong asawa!
2: Sa ato pa! Kung dili may kanaong sa mong asawa, musugot ka!
1: Posible pa! Basig magpatintal pa ko!
2: Magpatintal yun ay ka? Imuha ni asawa ka na!
1: Panamay! Ang akong gining asawa! Pati naman pag-agmake-up mo na mag-ikulata ang nao! Patamay gini ako asawa, bisa kung sa nalimaw na unaan.
2: Kanor!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tumot in love ka? Pinapunggod ka na yun. Sa trot lang. Hindi pwede nga. Lago lang itang pundak kaunlan mo. Laba-laba din pag may time, best.

0: ito, sundin ko sana yung utos ng boss ko eh.
1: O, bakit ganyan siya yung boss mo?
0: Sabi niya kasi, go to hell! Ayan, dito na ako. Love you talaga, demonyo ka. Mahal na mahal ko talaga itong demonyo.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy. Yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang. Yung mapapasayaw ka sa sarap. At may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba.
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ay, boss. Asa ta, boss?
3: Nong, panabo lang ni. Akong kauban, ubog, mangugayo, good.
2: Ah, di ka mo sabay di ay?
3: Dili na. Oh, niyaw, dosmil.
2: Uy, pakiyaw. Gandhi, kwartang malabo.
3: Ay na, Metro. Mawala ng sobrana.
2: Ay, boss, salamat kayo. Hulog ng langit yung ka. Minus kayong panaksiron. Abos, daw sa manay mong kauban.
3: Ahubog lang igayo. Ayon na sige nagang pangutanan, ay musugat sa'yo mo dito. Kwartahan, manggunigod.
2: O ba?
3: Umaga na yung pamasahe.
2: Kande. O sige, boss. Ariglado. Ako'y bahala na.

0: Boss, boss. Pwede ka tulog sa kong pasayro. Maho naman kay Kalo. Huwag rin laban-laban ni Kalori. Labay ni mo mutindog na ni. Duda ko ani, upaw-upaw na ni. Magsige na magkalo. Tanggalan ni mo ni Kalo ni masuko ni. Boss, asa ka na pispa na mo, boss? Bahala ka din di ka mutubag basta na nakuidusmin. Napagipakaping pagabot.
1: Checkpoint na sila, Sam. Checkpoint. Asa mo nigi ka?
0: Ay, sir. May gabi, sir. Agi kang Dabaw, sir. Hatod lang ako ni Dres Panabo pa sa iro.
1: Tama o ba? O ikaw, saan man eh? Ano di ba ni Mutubang?
0: Sir, pasensya na hubukin ako pa sa iro.
1: Ano man eh, hubog? Wakoy labot. Bastos ni ha? Abrihan ko ni Drebe. Aria. O saan man eh?
0: Hubog lagi na, sir.
1: O saan hubog? Patay naman eh.
0: Unsa?
1: Nagkarga man ay kaglangkoy!
0: Sir, wadyo kong kabaluan na, sir. Iplitihan lang na. Iyon i-drop na ko sa terminal. Lay mo sugat.
1: Ibilin na dire. Balik dito sa Dabaw.
0: Yes, sir. Yes, sir. Kalangkaw. Langkoy man na ito. Mapasirit ako. Balik kong Dabaw. Kalasgawa to tawhanan. Kaisahin ko na.
2: Mangkano.
0: Ay, masambit sa kumpangan. Ligyaw na ako sa likod. Adya.
2: Mangkano.
0: Ang langkoy. Ikaw yung. Nakasang taxi. O, damay.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Hindi tungod may payong ko, hindi na ako mabasa. Hindi tungod palang kaanya, hindi ka na masakitan. Sa trot lang, ano love life mo? Kustorya sa pocketbook?
5: Lahat ng gusto
6: or sa hapon na
7: lahat ng order mo
5: back to back dito

Ako tagirap, alam ko marami yan nakamasin. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa.

0: Sis, ara kita dari sumong sa sin sang sunog do. Kag ari diri ang tagiya sang balay nga nasunog. Pwede na to ni mga interview. Manong, ano tong ginhalit na sa sunog? Nga na sunog ni balay mo?
1: Duda ko. Ang ginhalit na sa sunog, guro to, ang kalayo.
2: Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tapos ganito.
1: Pare, ano ka ba? Meron tayong pinaplano eh.
2: Gusto mo umuwi.
1: Uwi. Gusto mo hubarin yung panty ni misis.
0: Wow.
1: Gusto mo na hubarin yung panty ni
2: misis. Oo.
0: Ang hot na hot ka.
1: Hindi. Ang sikip na eh. Ha? Ang sikip eh. Umuwi ka na. Doon. Doon daan. Sige, uwi. Tala. Tala. Tala.
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Mga hits noon.
4: Mga hits ngayon.
3: Mga hits ngayon.
4: More sa hapon.

0: Ay, pagsabla na daw tagaro. May nagarambol na din sa tula ko.
1: Ayun, tabi, tay. Tayo garing kitang posporo sa ka panggatong.
0: Oh, mag-adal ka magsapna na daing kalayo. Ako nga ni kay ito.
2: Nom nay. Tapos ka na magsapna. Luwagi daw tabi nga ning day na ini magparahibi.
1: Yaw na mga tayo sa lamisa. Biyo pang nag-aso-aso.
0: Oh, hi, manigni. Tignan ko ba ka?
1: Tay. Adali man nga ni pagkaon na daing maluto. Tako nga ilagasap na din kalayo.
3: M-O-R. For life. More music. More. More music. More variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.

0: isa ka estudyante. Nagauyat sa iyang cellphone.
1: Uy, may nag-text. Ambe, pasahon ko be. Hi, miss. May boyfriend ka na? Uy, sino naman? Why man siya nakaregister sa phone book ko? Replyan ko bala? Basi karoon, diskartihan niya ko ni.
2: Oo eh. May boyfriend na kuya.
1: Who you?
2: Maano kaya how?
1: Bao, nag-reply siya dayon. Sahon ko be. Si tatay mo ni. May boyfriend ka na gali ha? Humandam ka karon magpuli ka? Ayaw bao! Fuerte!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
4: Si Mangkano!
5: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
4: Si Mangkano!
5: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
4: Si Mangkano!
5: Malauman! Pero dili masaligan!
4: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
6: Daon sa maning akong mga tools din nagkatagman eh. Napay akong martilyo, akong vice grip, ang akong adjustable, akong pliers. Ganong nagtapog na nagkatag mani dire. Kinsa may nagkatag dire eh. Nangilabot-abot mo ani akong tools na din ninyo eh. Uli, inyong gikatag dire. Gani akong lagutan ba? Ganong nagtapunog naman po ni dire. Huwag man lang ibalik ni dito sa garahe o sa toolbox.
5: Hoy, hoy, hoy, kanap! Ako'y namong kagana. Kaya na akong ipangita. Nga naman.
6: Pandamay, ako asawa. Oh, wala man, darling. Mo na akong ganaan na balay, katag kayo. Tama yun kayo ni darling. Kay wala po kayo pasingot-singot. Sington mo ko sige pamunit ang akong tools. Tama rin yun kayo ni mong ikatag. Dari, ako na lang po yung manilhigan eh. Kung ginaganahan ako ni mo, darling. The best yun kayo kang asawahan ka. Imo yung ikatag akong tools.
7: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, manguta na lang ko dong ba. Dili ba nagalimigason imong mga ba dong?
1: Ah, wala man.
0: Ako mang guna bantayan, tamis kay kag mga ngisi.
2: Ay! Ana!
3: Mix of rock. Mix of rock. Mix of rock.

0: Mangkador, matod pa sa silingan ba under the saya mong kuno ka?
1: Unsay under the saya? Nga bagoragay na ko itong gikasaba ng ako, misis?
0: Nga naman!
1: Gisaw ko mga kunyas pamalansya. Mao nga akong gisinghagan. O niya rin kay magluto pa ko!
0: O, sana ba ni Oy!
2: Turn your radio up.
3: You are listening to
4: Mix of Rock.

0: Ang Janginichon!
1: Pero sa regalo, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, babakal ko Choy agugo, Choy!
3: Ano nga klase yung agugo?
2: Ang makapadulas ang uhaw ko, Choy! Kay uhaw-uhaw, naging ko sa pagpalagga niya!
4: Hahaha!

0: Good morning, class! Class, may araki ta ba bang kutanon? Ano ang binubuo sa salitang ugat?
1: Ma'am!
0: Ikaw, Empoy?
2: Ma'am! Ang binubuo ng salitang ugat ay barikos! Damo kami barikos, ma'am!
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako?
2: Nakapantalon, nakabarikos, ma'am!
0: Ayabaw! Pwede!
3: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
4: Tumutirada, danlog pa sa okra.
3: Ako na good ni.
4: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
3: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
4: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
3: Si Mang Kanor. Sige na, darling. Ipatad na nato ng imong 100.
4: Unya ka, Norog, mapusoy ta. Pamalit pa biyan nato ng bugas.
3: Dili lagi, darling. Kay nakadamgo ko og duha ka biten. Ang usa ni Pormaug number 1. Ang usa ni Pormaug number 8. So pasabot ana. 18 ang mo gawas sa lasto. Munang mupatad ta, darling.
4: Ah, basta dili lagi ko. Kay wala natin pamalit og bugas.
3: Darling, kanang imong isagatos, kumudaog ta, mugawas ang atong numero. Mga mong na, darling, dili lang bugas ang atong mapalit. Makapalit patag sudan.
4: Sige, patad ha. Bantay lang yung kag mapusoy ta ha. Bantay lang yung kakanor. Oh, kanya, may gawasin mo ang numero?
3: Panamay, dili man 18 may gawas. 81 man. Darling, usoy man ta, darling. Oy, anak magin ng sasugal, darling. Nay mo daw, napoy mapilte.
4: Ah, daan palagi ko? Mapusoy ragyod ta? Kasayang-sayang na naka sa 100 ba? Pamalit pa biya natutong bugas ka, Nor?
3: Darling, tinuod ko na ng iingon nila. Nga baliktad yun ang damgo. Tanawa, akong nadamguhan 18. Ang igawas 81. Dapat, darling, 81 ang atong itayaan. Huwag magpong ka ni suggest ko.
4: Suggest ni ay, ha?
5: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Baby girl?
1: Yes, baby boy.
0: Gusto ang takata, siksiyong ka talaga.
1: Uy, thank you, ha?
0: Grabe.
1: Ito talaga. Uy, ang cute-cute mo, ang cute-cute ang smile mo.
0: How are you? Yeah. Oh, siyempre, ta para sa imo iyan. Ta actually, kung dahil ko mag-smile, dahil nakita ka iyan.
1: Ay, ganon. Ah, sige, baby boy, hulaan ko ha. Ukurun ko. Ukurun ko kung ano ang pigsira mo kasubago.
0: Pigsira ko kasubago? Abir daw.
1: Ah, kalunggay.
0: Kalunggay? Aw, kan, sarong al daw pa ito, baby girl.
2: O di nagsipil yun si Kapita.
3: M.O.R. Good life! Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a beat.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, ay ko ninyo gilara ha. Bright na ko do. Nanong tagaan man ko ninyo gingon aning arom. Way bintana, way aircon, way katre. Gamay pagyud.
1: Ay, Sir Lito, relax lang. Napata sa elevator. Ana.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Hello! Hello, babes! Kumusta naman ka, babes? Gimigaw na dyan ko sa imong baho ba? Hindi dyan ko katulog maghayang pag makasimot ko sa imong buhok, babes. O niya, ang imong kuko nga. Puti ang tumoy ka ng pina-prince tip. Pagbulubong na guys, akong panit ganahan kay ko, ana. O sa may mga solo bro, ha? Oh, tingog-tingog po niya. Ganun di magkamutubag. Kimigaw na kay ko din mo. Ay, kabalaka. Musuray ko niya sa inyo, ha? Ah, babes, tingog-tingog ba? Babes? Hello, babes? Babes? Ay, nagot pang loon. Babes? Hello, babes? Babes?
3: Hello, kinsa man eh. Nganong itawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hello? Police station eh?
3: Kung sa'yo, police station, itawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hindi, police station. Fire station eh. Hello, bombero ka, sir?
3: Ay, kung binuhangi ha. Akong asawa yung ginatawag-tawagan o.
2: Galaw, gawrong number na ko, sir. Sailo ako, sir, narong number ko.
3: Kung sa'yo, tagatagan mo kalawan sa kong asawa. Pagtarong di ha?
2: Wala, sir. O, yung akong ego na ang akong mga apo, taga-anak kong galawan. Akong anak at taga-galawan. Sige, sir, babay, sir.
4: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
5: More Sagabi Express.
4: More Sagabi Express on my only radio.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. ¿Qué tal ya? Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Hoy! Diyan ka na naman sa tao kantinang po nagupurot kay pasayro. Igilid go na ang jeep mo.
2: M.O.R. Firme na!
3: Nothing but hits.
4: Have it fast. Ow. Have it quick.
5: That's right.
6: Only radio.
7: Only radio.
8: More suck a bee.
9: Express.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Aanhin ko naman ang pag-ibig kung di naman ikaw ang iibigin ko.
5: Hugo pa more!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Sa man, Tot, dito ka Tot, kaya ako na lang.
2: Lagi ko Mang Kanor, bahala ka, ikaw na lang. Loyal mong gusto kong priority, good.
0: But, di mo pututa ka, kapoy na kakastorya do. Sige, bahala ka, hindi ka. Talag sarata doon sa VIP.
3: Excuse me.
0: Oh, dana. Uy, nanadyo na nga sa jindin.
2: Patangkun pa kay Mang Kanor, oh.
3: Hi!
0: Kawang man sa tagahat, adi. Bisag walay takdol. Ah, sige. Sayaw na, day. Sayaw na. Kanya. Yes, my tot. Ikaw, nanong nanabon man kasi mong mata. Tanawa na, nindot ka mo sayaw. Lahagod langgam nga balang kiyot.
2: Alakas, tiktumuan na rin.
3: Di ba ikaw si Mang Kanor?
0: Nailan ko. Sikat agad siguro ko. Pwede mo na ako ulo. Sikat ako. Oh, ganun dahil. Ganun kailan man ka na ako.
3: Kaila kang Tonyo, di ba?
0: Oh, si paring Tonyo. Oh, ganun dahil. Kaila ko.
3: Wala kayo namdam sa una. Ako matuntig palit ninyo ay sa una katong nagainom mo sa balay.
0: Pandamay. Anak man din yung paring Tonyo ni.
3: Oh, kay namdam na ka, no? Anak mo ko ni Tonyo.
0: Mama, kumusta lang ko paring Tonyo? Ni-bainti. Lakaw na gawas sa dyan.
3: Wala ba man ko nahuman?
0: Ayaw na, nagtiwasa. Sige na, okay na ko.
2: Kanilwa pa man na nahuman. Samang ka. Adi! Samang ka!
0: Pilapay mo rin baka magbabayad pa. Ulihan na.
2: Wala pa man nahuman.
0: Sige na, ulihan na. Ulihan na. Pandamay!
4: Music on my only radio now.
5: More sa Gabi Express. Whoa.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: To, magting ang kanit dito sang duha kalitse.
2: Ano nga, duha kalitse tay?
1: Kay ano?
2: Kay isa malang nga, to litsihan.
3: Kwarte!
4: More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive. More. Saga.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, amuyo! Bago matay ni tatangkaw, kitin pa mana na kinyak dyan may sa abarong na. 2 days di ay bago matay. Isungay din punpunda, nakasandaw!
2: Nye!
3: Mara!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Puryagabak man yung jeep ako nasakyan. Kusaw pa mangudagan ang baoan eh. Pastila ni Lipa. Napibata din tapad ako si Punon kayo. Gatulo na. Nanay, duha ka sundalo gabalik-balik sa kampo. Napay ako isang katapad din babae. Pwede na untang itsura. Pero pati baho ako pa ko. Sana man yung jeep ni goot pa yung kayo. Eh, alibuot pa yung kayo. Kanos apa man kumaabot ang iturel. Pati, hinayag yung budagan. Puryagabak yun. Makaagin yung jeep pa sunod. Eh, nadyong kumusakayan eh. Sumpa naging ako ng jeep ni.
3: Asa man ganong? Diri na ba yung may kutom sa puan?
2: Unsa? Anong diri na man makutom? Nga patunel man ko. Ano siya pagtunin niya sa kuwan? Di ko kabayan ng sakto. Muplete ko, hoy. Napay yung jeep nga kagang-kagang na magganin eh. Kung kabalaw lang mo, grabe akong antos sa ninyong jeep. Pasi pang-iga nga, tabla pa'y gituob na ko. Uwi nga na inyong mga batasan. Isumbong tamo sa LTO.
3: Anong, pasensya na ka ha? Kay, wamami na masahiro ron. Family use man yung jeep pa ron. Tingalaga ni Ming, anong nisakay ka, pero ayaw na nagbayad nung. Taga-turil, eh, ka?
2: Mama! Ay, huwag sa payan na! Brother, pagkabutan nyo din yung pamilya, ipasakay nyo ko ninyo. Pandamay, pamilyos mo na ni Jeepan eh. Hanoy kayo mong pagpadagan, no niya? Nindot kayo mong Jeep, hamis pa kayo. Salamat yung kayo kagipahits ko ni mo, ano kayo mong Jeep. Pandamay mo daong na ako, basing matitanos pa ko dun eh.
4: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
5: Para lamang ABC.
4: Pag MOR ang kasama.
6: Kapag may you and me, there's more.
4: Laging it's you and me.
6: More sa gabi.
4: Sa MOR, more sa gabi.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Pariyo, kung pwede ginagmiga. Pariyo, pwede pa sa piyak, sa wala. Pariyo, siyam-siyaman na pwede. O ang mga bata, pariyo, kung sa baka. Sa baka lang mga bata.
2: Ay na, no, mga sitwasyon ni man. Nagsakay taganin sa jeep kay kadali ita, pro. Ang kabataan, pasakyon pa sa baka.
3: Abaw! Perte!

0: Janet, di mong paraadit, tatibaan mapaknit.
1: Ang firmin, ah!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay, gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganon!
3: Pre! Naunsa naman yung taon na imong nilutuan niya, ya? Nagkaway lami naman na kadugay. Ano yung mong sudan pating tabanga? Way asin? Nastang tabanga, wak naging lami. Nagkadugay, nagkabanga na yung kamuluto. Naunsa naman yung taon ka, ay? Tanawa na imong giluto, mura naglamaw. Ganahan pa ba ka mukaw na niya, ha? Ganahan pa ba ka? Way lami! Pre! Purya ka ba?
4: Mangkanor, sir. Dili man ako ang nagluto, ana. Imo mang asawa.
3: Mau ba? Mau ni sultan. Mau ni nilutuan sa akong asawa. Lame kay ni. Habang walay lasa. Para layo ta sakit-sakit ni. Para healthy kay ta. Iguna ni dapat ka maglutong sultan sunod, yaya ha. Iban ina, kanang murag itsura nga. Murag lamaw, pero dili di ay. Lami kayo imong kaunod. Muna ikaw, ato ka sa imong mam, ha? Pagpatulo pa dito kubang resipi para makakaton ka, ha?

0: taga nga ako na mangakig ako sa imo. Way kagabalo saw. Paano mo ginakontrol ang imo nga kakig?
1: Ah, may lang da. Gapang limpyo na lang ko sang inuduro sa banyo.
0: Gapang limpyo sa banyo? Di paano na makatap na sang kakig mo sa akon?
1: Ay, ambot ah. Ginausar kong imo si Pilyo tinlo sang inuduro.
0: Ay ba, perte.
2: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
3: More sa Gabi.
2: More sa Gabi.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungod single ko. Choose na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga. I chose to be happy lang.
5: Easy as 1, 2, 3.
6: Ang sweet talaga.
7: Para lamang ABC.
6: Pag MOR ang kasama.
8: Kapag may you and me, there's more.
6: Laging it's you and me.
8: More sa gabi.
6: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Pagkalabi sa kong tunog kagabi. Labi pa dyan kayo mahigop ng akong init kayong kapidre sa among balkon eh. Padaba init ay napaso ang akong dila.
3: Pasuliyap, suliyap ka kakulwari.
2: Patingin, tingin sa akin. Silingan nga gwapa. Bagong border. Bagong border sa pikas. Nanghalay siyang kwakdet. Karo di kayo ng labag, di ba? Bisolo din sa silang balay. Operation! Scout Ranger! Kamangon ako na iyang kwaknit. Ako na, para gasihag. Gasihag sa adlaw ang kwaknit. Murag wapagin ba aking laban eh. Balikan na siguro ni Kikika na minaligo sa banyo. Ayan, waong ko na niya. Pagkalabas sa baho.

0: kante. Kita nyo guba, ha? Dara ko na mo sumulik, Gord. Tang-tang imo nang giayo-ayo kuyamos nang akong panty ba? O niya, humot, ha? Ha?
1: Ay, ma, padamay. Wala ma, oy. Ako lang gihipos ba kay uso na bang kawat ng panty din sa itong lugar? Mas lison ba kung madali na igiwa na kay sulubon? Mas labang delikado.
0: Ay, natakanor. Gusto siya na ikaanin panty nga way laba, ha?
1: Ma, ayaw ma.
0: Ani, akum-umane. Ha?

0: Pare, nabutang sa Biblia nga kung magpanigarilyo ka, hindi ka makakadto sa langit.
1: Wala, mas madali ka makakadto dito kung magpanigarilyo ka.
2: Abaw! Puwerte!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Madalas kong iniisip, lahat ng bilihin, mahal.
2: Ouch!
1: Tapos bigla kong na-realize, kaya pala, mahirap lang ako.
2: Nye!
3: Right!
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Gene, kamusta man diha sa inyong iskina? Uy, kaon og tarong ha? Inom ang daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Okay, contestant number two, what can you say about the violence in our country today?
2: Hahay, si Mangkanur ba ya? Di mo kayo takabalo mo gitara? Violence pa noon?

0: ang Changyimichon!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Changyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Changyimichon!
1: Para sa talon, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Changyimichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy Choy! Basi, pwede ko nakabakal si mo Spider-Man?
3: Anon mo si Spider-Man?
2: Basi, tungod siya, mangin amazing manamon nga love life sang miga ko.
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Checkpoint!
3: Adria, padaplin! Padaplin!
0: Padamay na checkpoint!
4: Hoy! Kanop! Ikaw na siya! Dali na gugan rin! Dali!
0: Oh, Chief! Mayong gabi i-check ng checkpoint day mo!
4: Malamang! Maoging nami din eh! Be, kuotong ko ng bulsa ni mo, be! Nagdala-dala na siya galing bato!
5: Uy! Bato mo na, Chief! Alula si Mang Kanor na i-bato!
0: Uy!
6: Damay!
0: Ambot ba ito, Chief? Kaya checkpoint ninyo. Nadyon mo'y makuha sa kong bulsa. Ambot nga, no, na?
4: Dali, bebe. Malditog yung kahadi na kakalingkawas ka ron. Katulog na ka nasakpan, ha? Dali. Katulog na ka nasakpan. Wa pa ka na friso? Kinaulsa man din mo ng bato, ha?
0: Ay, igun, ano rin maguna sa Chief? Kada nakup ni mo sa kuha, nagun yung bato akong bulsa. So, kuha lang po na ko siya. Unya, ako nin Abrihan, ibutang sa niduro. O, i-flash na yun. Anya? Oh, charan!
4: Oh! Ingon ana ra day na. Ah, dakpol gihapon ta kakin dadakag bato.
0: Dali na. Dali na kitang bibigin siya na ibinigin.
4: Dali na dere.
0: Asang bato? Asang bato?
4: Ito, katong gi plus ni ba.
0: Oh, yan na pa ibinigin siya.
4: Pa? Wala na.
0: Oh, dili ko rin pwede dakpol. Kay wa kay ibinigin siya.
7: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside, or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Aga?
1: Ano?
0: Daw, hindi ko katulog ako.
1: Ay, ambot. Maano ka naman, how?
0: Ay, hindi akay. Sari ko bila paminsar ang utang tanga 2 milyon kay pare.
1: Awsos, ah. Titawgan mo si pare, eh. Hambalun mo nga hindi ka makabayad. Para siya naman ang di makatulog, eh.
0: Ay, abaw. Pero, teh.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more!
4: Ikaw ba ang uncle ko? Ikaw kasi ang kailangan ko.
5: Hugot na more!
6: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: si crush na ganit mga ay pabor. Wow. Sige, sige, sige. Wala, wala problema. Free ako every time. Pero kung si nanay na ganit magsugo, karoon lang blanay. Kapoy pa ko, sakit lawas ko ng tuon po ko kagabi.
1: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling.
1: Unsa man itong resibo sa lasto dito sa imong kwarto? Nagpatan na po kag lasto?
0: Wala, darling. Ningong biya ko ni mong diundang na kuana. Wala ko kapatan ng lasto.
1: Bantay lang ka, ha. Masakpan ta gani ka nga. Nagapatan pa kag lasto. Bantay lang yun ka. Ipakaon kyo ng resibo ba?
2: Ayo. Eh, na si Mang Kanor?
1: Nga naman.
2: Mang Kanor.
0: Ay, tat.
2: Mikao si mong numero. Daog ka, 23.
0: Mau ba?
1: Kanor!
0: Darling!
1: Di ba nag-ingon ko nga? Ayun nagpatad og lasto?
0: Last naman rin, darling. Saya kay number ng Lebron James akong itayan. Tanawa ni gawas din natin pamugas.
2: Unsa man, Mang Kanor? Pakaunin mo ni o pakaunin mo ni?
0: Dalira ko na rin. Anong di madali mo ihatag ako? Amana, ambi na. Oh, ihatag na sa kong darling tanang daog. Ihatag!
2: Darati o!
1: Oh, kana ba? Ambi na be!
0: Sobrang niya ko asawa. Malimbing po ni kayong dako.
1: Kanya, asa naman itong ingon ni mo? Kauna ni mo resibo?
0: Darling, daog na ko, darling. Di na siguro ko aking mukha og resibo sa last to.
1: Ah, daog. Di ay ha, ang binaresibo kan, ani. Ah!

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: kumain man, tas ang damgo ko kagabi man. Dutayan ako kin bangungot.
1: Oh, nga man, anong damgo mo aw?
0: Nagdamgo ko nga. Nagtapulay ko nung kamo ni Aga Bulak. Kunsing ako nung makadaog. Amo na makadate sa akon.
1: Ay, te. Daw ka nami man ang damgo. Dula man da malain nga da bangungoton kagid.
0: Anong hindi man malain kaya eh? Kay ikaw ko nung nagdaog.
2: Abaw! Puwerte!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: usa ka pirata ang gi-interview ni Mang Kanor.
1: Amay ng adlaw ni mo, sir. Ganong pikastil ni mo kahoy man.
2: Ah, naigo ni sa bala. Unya, giputol, gilisa na lang og kahoy.
1: Unya, imong toong kamot, sir, na may hook.
2: Ah, naputol ni sa espada. Diha nga doon ako'y kaaway.
1: Ah, unya, imong pikas mata. Doon naman ay itom nga tabon.
2: Ah, naithani og langgam. Unya, nabuta.
1: Unsa, makabuta din ang iti sa langgam.
2: Gilugod man guna ko sa kong toong kamot.
1: Padabay.
3: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Kabalo ka dong. Wa mang di ko mahangol ba, wa takagipugos nga maako ka. Ang ako lang nga maimo ko.
1: Ana.
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Dahil, kakita ka ng mga anang klaseng lalaki? Dahil doon ko ganahan na nangingunan na. Sa panahon na mo, wala ginaabot, karong dagan na kayo. Pating bulingita, nagkakitato. Napay ariyos, nagkakayo. Puno ang dunga, napay ariyos sa ilong, napay ariyos sa kilay. Tarong baga ng klaseng lalaki? Napay pantalon, gagisi-gisi na. Murag wetag iya, murag kasulubog tapo. Ganahan pa ba mga babae ingunan ng klaseng lalaki? Nagduda ko, kanatawa na, kung dili na choy-choy, adik yun na, adik. Dito ko, ganahan ang mga adik-adik o purma. Dito ko, ganahan.
3: Nung kanor, uyab guna ko na.
2: Bao ba? Paano na gitawag na ito nga ay? Mahilig na doon kay mga lalaki rin sa ay. Ako kung panahon na nako, magpatato po kong ikon anak, kaso kunot na magugupanin. Namtala na sa kong kapanahonan po, noon kong punig ariyos siya kong dunggan, pero yat-yat na mga itag dalunggan, lain na tanawon. Kaya na mga artist na tao, muna yung klarong matsog yun. Tanawo, way kiyan, muna yung saktong lalaki. Okay kayo, okay kay Katoy.
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy. Tickets
4: lang. Oh, di ba?
6: Kapiling my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.
8: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: May pimples ka? Mahalin mo lang sila. Di ba lahat ng minamahal nawawala?
5: Hugo the more!
6: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: bundok, maluhoy ka, hindi pagabutang ngipon ko.
1: Totoo, hindi ka mahadlok, Ariho. Hatagan ko ikaw sang bulong pangpaisog para mangin maisog ka. O, Ari, imna ang bulong.
0: Bidok. Ari, Jok, nyanyom ko niya ang bulong mo pangpaisog. Gabo, tagi ba na Jok ang ipon ko? Kaya mabukagi yung ulo mo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: pusa kaadlaw. Nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
1: Sorry.
2: Sorry, Tre. What are you sorry for?
1: Abi siguro ni magbulok ko, ha? Sorry, five.
2: I think you are sick.
1: Sick daw. Sick gani.
2: Kamay!
3: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty, ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Nongkador! May buntag, agilang ko!
3: Ay, may ngadlawsan! Agiday ka! Wa man ang akong bike diri. Balon ra ba to akong bisikleta? Pang cross country ra ba to akong bike? Pwede pang downhill. Ako man itong bike isakyan atong tawhana to. Gikawat yun siguro to akong bike. Ay, balik ka rin! Ay, kawatan kang tawhana kayo mo gikawat akong bike. Balik ka rin! Madakpan lang yun si karumputan yun si kagamot.
1: Hoy, Kanor! Unsay sigsagit-sagit ni mo diha?
3: Pandamay, ako asawa.
1: Ako tong ibaligay mo hang bike kaya wala natin pambayan sa tubig o kurente. O nga, palag ka?
3: Mau ba, darling? Mau ginesakto ni mong desisyon, darling. Iwan naman po ko ga-biking roll, kihago kayo. Jogging na lang ko para dili pagasto. At abang pa ko, nabayaran pa nga itong mga bills sa maput lang kurente.
1: Rato na ganito pagbaligyan ako para mahalin dayon.
3: Mahal kayo kong palitan. Okay kay darling, kay kung mahalon ni mo, doon kay mahalin. Wala ko din ako mapangos ron, kaya wala naman ko'y bayit. Tama yun ngayon mong ibarato. Kalugi na lang yun ang taon, lagi niya akong asawa yung maglagot.
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, sana na isusulat na lang ang feelings. Para madaling irisin.
2: Right.
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Mahalin mo. Di ba ang mahal?
1: Okay lang.
2: Eh, mas pa naman talaga sa'yo. Teka, ba't ka pala ako?

0: Nang, pwede ka pangaluyag sa bata mo?
1: Ah, hindi lang to ah. Kigaskwila pa na bata ko.
0: Ate, sige na nga. Hulaton ko na lang ko na buhi niya na.
1: Abaw, perti.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds niyo ha.
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag. Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Oh, Mang Kanor! Sabi problema ni mo, maraglayan mo kag tinanawan.
3: Day, dugay na kong palit-palit na nimong isda. Tanawa na good nimong pirit. Puti na kay hasang, lospad na kayo. Lata na kang tiyan daw, tanawa. O sa may tanaw ni mo, ana, dili na dubok. Pakanoon ko nimong dubok, pakanoon ko nimong isda nga. Kulang na lang na dubol dead na. Usang klase ka manindag isda. Isumbong takas barangay, ipahipos ka nimong mga panindang isda. Kaya ka panindang kag dubok, napay mong muro-muro, di nimong pasangan. Otros ang dubok, sa klase man ka.
2: Tarong-tarong ako, Mang Kanor, ha? Sige na ba, kagkuwag-kuwag isda, driway bayad-bayad. Kanyang singlon, tanhon ka, drarot. Sabay!
3: Nilidaya nga kung ingon mo, ni gusto na kong isda. Kanang pilit niya, pagsumba pala ni mo, baho palang katol na. Pagkaon ni mo, katol-katol mo na kung gusto. Para magpamakil sa imong wait. Itigsaw-saw ni mo sa tuyong na sili o na kalamansi. Lami, kayo. Mo ni isda. Hasang palang, pwede ng puti, ah.
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Di babae lang.
1: Buti pang rilo. May oras. Ikaw.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: dung, palungang suga, dung.
1: Ha? Nga naman?
0: Basta ba, palunga lagi.
1: Nakapalong na.
0: O sige, nakapalong na. Para kita duha, mag-on.
2: Ana!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Juan, may taning na ang buhay mo.
1: Wala namang pag-asa, Doc. Ano po ba ang dapat kong gawin?
0: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bongangera.
1: Bakit, Doc? Gagaling po ba ako nun?
0: Hindi. Pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay.
2: Abaw! Puwerte!
3: Ha ha ha!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Hoy, ganahan yung kay kung anong bayabas ako silingan ba? Kay numnum ko ito estudyante pa ko nga, sige kong pamayabas. Tamis kay gulod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon. Mone, hinugna mo sakit ang akong ipon. Karungwan akong ipon, pwede na kumukaw dyan kang bayabas. Ah, gusto. Kaning akong sinilas na lang. Labayon ta kang sinilas, bayabas sa kanya. Kalaugaw, may sulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao di haron?
3: Mangkanur! Mangkanur!
2: Ay, Bitoy!
3: Nabayan sila Iro diya, Mangkanur! Mapakan ka!
2: Iro, kagagmaya na o tanaw, paminawa rin kong paghot. Cute kay paghot! Basig itahan ko ng sinilas mo, kitoy-kitoy pa na. Pakunado ka ng ilang Iro, Bitoy. Namukat-kat ako. Baka... Panamay, kadakaw sa ilang Iro. Toy, maluhay ka, Toy. Katulog-tulog pa yun ang laway. Toy, ayaw ito pa ba akong tinawag, Toy. Kay makagabain tao. Ano ito akong pandre nga kung ibutang ang bitsin. Katakoy. Toy, nakoy pan, Toy. Kauna, Toy. Lamikin akong pan, Toy. Ayaw, Toy. Ay, kupaka. Ako'y bukawan sa pan. Madami mo rin reaksyon ako kung kalipong. Toy, okay rin yung malipong ko ng pana, Toy. Lang kupaka, Toy, ha, Toy. Ayaw, Toy. Ayaw.

0: Tambok ako na nak. Tuod ba nga hayo eskwelahan na hatagin respeto hain mo pag naagi ka?
1: Aba siyempre, tatay.
0: Astig ah! Ano man ang inaginyaya kan?
1: Mabuhay ang mahal na rin

0: Sa wakas, may na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote lang ko, pre.
1: Ah, amogali, na-promote ka na. Tino na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gaya po, pre. Pero na nasa second floor.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tuma na, oy.
2: Ah, busugagin na ako, oy.
0: Apatot na kamumuho pang agad.
2: Kalami. Oh, Mang Kanor, hanggang luspad na makada sa kagutom. Rawa ko, butod na kagong tiyan. Buwak ang likod sa kabusog. Kalami.
0: Tisatot, asa man ka ni kaod gawa makikwarta?
2: Starty lang na, Mang Kanor. Kita ka ng lamay diha. At to lang dito, hilak-hilak, ina, close kay mo sa minatay.
0: O ba?
2: Oh, lakaw na yun, kay para mabusog po ka.
0: Okay, tot, salamat. Kanara mo na isulti. Dali na kayo na. Ganong ibiyaan ko din mo. Laman lang ka manangis ako ang ibiyaan na din ka. Mura ka nung saraman taon na nakuyong.
3: Ah, bay. Ikunsa man mo nang namatay?
0: Kabalog ka close kay Miyadi. Nagdulog pa mang gani Miyadi. Sa sobra na mo ka close.
3: Unsa? Nagdulog pa mo ana?
0: Oo, oh, luhagan pa mang gani kay ni matulog. Ano kibiyaan ko di mo? Makakauna d'yo ko ron. Gutom naman ko kayo. Uhilak pa d'yo ko para pakanoon ako.
3: Close day, ha?
0: Close lagi, me. Kusog pa magandik ay ni Mananday.
3: Gitandayan pa d'yo ka? Kapalabakang asawa na ko na!
0: Oh, ma! Padamay!
3: Dulog na nga!
0: Ayaw! Bago kayo na!
3: Ipansa nga!
0: Ayaw!
3: Tupan mo!
0: Pag-ausan ko na lang! Pag-ausan ko!
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
5: Hoy! Hoy! Hoy, Ingoy! Anong pagigay mo dyan sa puro kanyog ko?
6: Ay, Malayber! Naghahanap man sa natabi, kisignal!
5: Aw!
7: Pagkalihis nin limang minuto.
6: Malayber, pakusugo ng signal duman sa poro-poro kang yugmo.
5: Aw, Ingoy! An paguna ko, signal lang hanap mo. Aw, nakatamay doon na dala kang duwang buhok na nyog.
6: Aw, iyon naman tabi ni Malayber, so panload ko.
5: Lansyan! Nautakan mo naman ako, Ingoy. Nautakan mo naman ako, Ingoy.
8: M-O-R for life!
9: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: dong. Kapila taga-gignan dong ba nga mag-life jacket lagi ka dong? Ha? Ano man? Kay malumos yung kasakong gugma ba?
1: Ana!
2: Mga DJs na makulit.
3: Hi, Kuya!
2: Tugtugang malupet.
3: Ang request ko ha.
2: And all the information you wanna get.
3: Sam O'R, your

0: Duk, main handphone.
1: Oh, main handphone ka na ron sa may ato.
0: Doon na lang ito problema, Duk.
1: O sa may problema ni mo?
0: Kada magbasa kong newspaper, Duk, di naman ko kaklaro sa litra. Mungit-git man ang akong pananaw.
1: Asa mo di kagabasag newspaper ka na?
0: Sa sinihan, Duk.
1: Ang dama!

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
2: Uy, Mang Kanor! Giyang-giyang malagi ka!
3: Ah, lagi? Natunog kong lansang, oy! Sakita na, oy! Usay sakit? Wala, oy! Ako masakitan, Mang Kanor, is my name, Benny, mabatang sakit!
2: Na, makatitanus, Romana!
3: Wala lagi sakit! May magpareha ko ni mong talawa na, usama na ka!
2: Kalintura lagi ko! Muna, nung pagpacheck up ko diri!
3: Oh, talawa? Ikaw, kalintura lang gani ka! Pacheck up ka na yun! Mas grabe niyang ako akin natunok din ng lansang!
2: Unya, di ka mahadlok ka naman kanuro kung maunsa ka!
3: Kasi mahadlok mo bati bago na ikong kahadlok ka isaw na ko!
4: Oh! Next, Mang Kanor! Dito ko tayo, sir!
3: Ay, tama-tama kay ako na! Uy, kahubag sa nurse! Hubag kay gagtang para mag-tower horn!
4: Unsa pag yun? Oh, sige sir, higda na pwesto na! Di pa ka mahadlok check upon, sir?
3: Ganun mahadlok ko kong kaisog na ko!
4: Oh, time pa. Ayaw sa grihok, Mang Kanor, ha? Oh, ania na ang syringe, oh.
3: Kadako sa dagom.
4: Oh, ayaw nagluwag, ha? Ayaw nagluwag. Kaya ako na nag-i-inject ng anti-tetanus.
3: Ayaw, kadako sa dagom.
4: Oh, ayaw na, ayaw na.
3: Kadako sa injection. Di na ko na kaya. Pagpakuyap-kuyap ko. Ania.
4: Hala, nakuyapan si Mang Kanor.
3: Epektibo mo yun ang akong acting. Napakuyap-kuyap. Di na ko ma-injectionan.
4: Ay, salamat. Nakuya pa na si Mang Kanor. Di na ko malis nag-inject, ani.